0: Cucuy. Mwen, mwen eni avèk Timote kap danse.
1: Oh, oh, sa jera gen la sou ya. Jè o choferi. Manda, gade jera nou kap bole. Didi, des kite manda danse jè di. Milen, müzik sa se pou.

avokat ki gen eksperyans, entegrite ak bon reputasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. 305-947-3000.